0: Mandosi, mandosi. Makani grawae. Mandosi, mandosi. Makani grawao. Yunagadeuso. Kani grawae. Mawese kasa masa, kasa masa. Makani grawa mandosi. Madami dami waloko karasinae.
1: Dami dami waloko karasinae.
0: Madami dami waloko.